sama tank ku lagu sax mën na di jafandu dang simbu gënde jaamalu ñang taxum ba nga ragal wa amu fa jafandu fi